0: Vinaka, Ongona Radio 4EB, and Angoni Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, e Kangaroo Point, and Ndotale was sitting on Vakaviti. Kabatokai, may rongo may viti. Na prokramongo, and the rongo aviana vimboin kevini. Vakarawai, may natini, kinatini kandua na kaloko. Nevangu alaise batin, nungu koromai sesi sangani down robe, tumani autigo na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tavutavu dola arin
1: dola dola vina
0: kemenda barongo sarmanda na kenda ivan vakanga vakayalo ena madawango
2: andale soini na mbongi kuwa satoru mai ena vakte kubu wasendua menatiki na indua kinawalu vakte kubu wasendua menatiki na indua kinawalu na kalunda wimbuli asaka na kalu meraram mai asararam mai nei tukutuku ni bimbul ni matai ni singongo sa kotaki na indo na paka sama titombu membaleti kenda na tamata sa senga ni mbaleta walinga na mbuli ni burbur ya sambalet sarta linga na bimbul ni kelo elman da mutu mutu na tamata evida na kamen da bulita nimber ni ndarongo da na bosa ni kelo na elon da sabakatu na burbur senga di waktok taki kena wasa-wasa yung bietu nambut-nambuto lua-lua. Sa lalatu nambula, kasi yang nibaka yung balimbali. E nambula lala kambut-nambuto ngori, saya babalatik nga na yalo ni kalu e yalonda. Iani sa rong saramay na wasa ni kalu, sararamay, e na kena yung balimbali sa tumbu yung nambula elomanda. Ni saya bala na yalo ni kalu, kasarungodi na wasa ni kalu, sanggay raramay. Nararama nambula. Ia eadamai nambula ngori ni sarongo nabosa ni kalu. Asaka na kalu meraramai, asangai raramai. Nandau ni saame kaya, sadaka na loma langi, e nabosa ichioba, kina lewe na kedanga, e na idengu ni ngusuna. Saame, wasi tulungsangu katulu, tikina yono. Nisaka ya kokoya, kasa ayado, savakarota kokoya, kasa tundei. Amen.

0: Ja. Nā, o le pesele nā, o le le motore ngā, o le kako prokarame i le neifo i waveau. Aro, kikino ki le tala i le tau i i. O le teimile nei. Tūsa e. O le nei laso se fulu le nei o yo laso su tasi le nei o le masinga se fulu. Ia e se fulu iwa tike li fa solo atu i le lu fulu iwa tike li le ia le
1: ilona mafanafana
0: ia ilona mafanafana le na ia pa le le telefonga o le ole alu ole e a mafanafana o tae au ia e susulu malo si le la i le susulu malo si le la e lua sefulu kikeri e fa solo atu i le lua sefulu iwa tikeri o lea solua o le tu mai i e ia ngai ma ulu ulu e to ulu solo suluiva tikeri se i fa solo tu le lu fluiva o le aso lulu e fa pena fo i o na ma ulu ulu sfulu ono tikeri se i fa solo tu na i le lu sulfa o le aso tofi e puaua sulima tikeri se i o latu i le malo si e lu fululua o le aso paraile ia e mauai foʻi le mauluulu inā e sululima tikeli se o atu i le lua sefulu tikeli ia ma o le tulaga o le ea i le sululima aso ia hoi mai e sefulu lua e sefulu fitu le tulaga o le ea ia e koliga mai e mamā le ea i le nā taimi ia e mantua kusa o lea ua o le faasolosologa akuga ale o le faasolo atuga o le ea agaʻi le i vaikaimi foʻi lele e fofoa aia le e foamoa o le gataifale a mo apu
1: le le tau le le te le owa e tawa ne eo le tawa le vai aso atua e rai mawana i timo wa ole mele i eo mana o mia lawa i timo nga ia e na ole ma ulu ulu ana e ta ulu ulu solo a ae e eo i ana ta ulu ulu solo ia lawa e mawaine mawaine sua vai e fasusu waina e la au mana o mia foi le sua vai mamango uo tele ne mamango le tele o mutia ae ole fasolongo atua la le ole tala le ole tau le suinga le ole tau le mafanafana ma le ole sua sami le foi la walaka le kaimi ole ta ele palolo a
0: ya na
1: Ya no, no vinga la fuga, venga chole, le tapenga y esa moile, le asusao tomet, y un malo le asusao tomet tapenga lo hay facat cali de, le ha polizado el palón.
0: Le fa cali mo moza y a cole masinga, ya a cole masinga ole masinga ni yo. Bokitop. Oke la iloinga pe. Ya.
1: Pea.
0: O nga. Bo fa nga va ilola iele ile.
1: E fai tia ua so pea. Umale ma ato a ngale
0: masinga. A kol masinga. Umono nga ato a masinga. Iang fa kia fai tia ule wa so e fiku. Ya. A kolo a so nga e fiku. Iang a oro la ika ye. E alua le kakafai e mega sa fai aso lai o kakou la iki ya
1: ya wa la ta fa lo mo ya so ya le ta ma me ne pa lo e fa fe no e fa ya le le e le e ta nga ta e a be ya ya u la mo so oi ha o me nga le ngo fa lo mo mi ya ta te le mai ta te le mai ta i ta ya e sa ta fa lo mo ta nga ta ma tu tu ta la no ai Ayo aso ia ora tai mi la la metal pa don. Ya. Tai mi fo nei fua ia le me ole. Masoi. Vai mo me o ula masoi, vai manong. Le ula manong i na tongi la ia le i oile. Le fo. Ai la e e e tongi a rava ta ban pa lo a wa pu fo ai no ia le pa lo.
0: Ya na e o la au uma e funga mai il temil na a fu uma mai a makala uma ia ia la au uma fo ia la to funga mai ia ke mi fo langa ua ole ma fa na fa na ole ole sami il keimi wa kusa ole occupation le a occupation fo ling ole mele pa
1: fo angale
0: pep yo le pep yanga e fa penga lai ka ia taile sam ole ma fanga fanga nga ngai manga umia ole ma fanga fanga fo inga ka wonga yai le keminga le la fa nga wali pep yo la fo fo ai fo i fa nga wi fo mo le ambula ka wi e ka walan kukusa pe los fulu ola pe le lo pe Le sulfa qui kiri kaunga yak le mafang fanga ole le suwa sambi ya nga
1: fanga le sili sili ese ya te foa imaine e ola e ona tangata
0: ya nga ya nga
1: tato te pi ya infafta ya
0: e mbalola
1: le le atuwa ike ya na fua fua nga fai
0: yo ya e un malo a songa e fik ya u ka u a fika u le le ya la ya ya ya so ya fikuma a fai a fika u le le ya ya olongo wingo lo mo kwa ki kel lo palolo e mo pe a fika u le le ya le ya le mafang fanga o le so a samima yo yo le kel le vo inga o le palolo e o le anu fe sa u lunga va le le
1: Alela ale olela watato mala malama ile ile afo ile le fofole fofoi foi i por kalami vea ia ale afai ai sure sure io ile ile sam ah
0: io
1: alea le a un aule ya le e otato ia ta maima mama iu koma ai
0: nga io ka somos
1: e mantua O le fofo o fua ia ia mai runga. O le fofo anga nga o le ambu fau.
0: Ia o le ambu fau.
1: Fofo inga nga o le ambu fau. Ia a la a kala me. E li fo inunga le ia fia ola. Ia mau e se si amu. Ia la e fa manga aku ia le ngukole ia la po. E ke le kamala nga ili.
0: Ia la nga. Ia fo ili le... ke mil nga le ko ulu fo la loyal ya wa lu fo ngai lu na la le anu fe le ya ke mi kong wa la nga le wo pisi ko i wa ye ka nga ka kuri ka ya sola e kuri ya ya ka ulu le pe ko ulu ka ulu le kuri i ka ile i ka ile ba le ba o va ai pe pe ora lo se palolo ah ela langa o leva wa o nga leva mi miki uma ko ya le sami le yuka ah
1: okay
0: miki akwa ngai kai
1: pe
0: na perka ya la pe ko ile kai va le le nga wa ku le le kai ngai kai e ma ka fe fe uma ko ya le ke le fo o le ngu fe la ko wi ai kai
1: ya
0: nga kuro le kai ah ya a ku fo la ya ngai
1: ngai
0: ngai ngu fe kai
1: ya fa kan kali mai kamala
0: e laika e lainga uma mai e e avo e mo mo marie kai a
1: eh
0: le nguku ia le menga ia le ava e fo uma marie ngofu ngofu mai nga ma fa kali wa nga le fa manga nguku fa ia nga fa upe upe ala ia le ia ele ke ma ke a a fa pe ola ke kafe a ku ele fi ai el marie oi na Paul me le ma
1: no lo ai ai ale ya bu fe le fa kali kali
0: al bangal me ala ma ga ya le ya la po ol nga na fa kali kali mai kai ole ai o ole me ai le al wala nga kasi ai le ile kausanga ile vai me ala ya
1: ya anela e manatu e na sa to wa sa mole le tante fayele le mele ole palolo a ole ka ngol palolo e ina le lo sta manatu va be fesidi pe va be fa la isi etu no
0: so se so se nu ulava e yaile am e fofo ai fo ial
1: el
0: pardon ye e mau e fai e fo e mau e fo an u fele le kaimi le kaimi ma kaimi ye le kaimi wa e se le kaimi nge le sauf e se le kaimi o i le nof ya
1: man ko la le nof la o malulu
0: yo
1: ele ma wala ya la ko e fa fela la ko ye fo fo la ko amulaken
0: e je longa la ba e al wa ku le lai o ya la ko ya onga maua foi le la kovi ole spawn ole am ai kuso le spawning season le le
1: ingele south
0: okay a orola e walu le lai i o ia nga vai fo le ia le la kovi po la kongur kai mi fa le le
1: spawn
0: la ko e e oil ma fang fang o le soa vai i le lusul fa i le lufulu a maka kule am pe a maka kule kolu se fulu le ma fang fang lusul fa nga i le kolu se fulu a se mea fa pena ka i le koe kilo ka ngoi kukol fa le a nia nga suba i le inga a mea la nga mo le amu lai ka i le a le a au e ola le ambo e le fa pianga se ma fa le ni a e kauke fe mau lo ya le ma fanga fanga i ai e ai a fanga ku ho i la wi a la ku misi le ya e kau le ambo a e ki nga fo le ki nga fo le ki ngo
1: le
0: ambo la to yo pe a ka fanga so o ai misi ya
1: ele nga ka nga ka ka ye fa papa i mo be opo
0: ya me nga o ya ku la boli si o boli nga kong i ya me nga o me nga o tai na mat a
1: ya
0: ya e o nga o i mai i mo mo fa le fa nga ru nga fa ye la ku fa nga i nga ya tai mat ya nga o la ye le ka wa i o ya mamale pe ko i mai si amu fa le le ele ka ka unga ya ia wai e fai kau fia foi kau sanga o kau mfai e kau faa ola ia ia mangua ole kasi da fei vese lau valu kolu e pole valu fa leenga fuka ai loa ai e leenga fuka ai loa ingei e sa inkisi ingei Australia ia le mele ole spawning ole am ole reef io e lei di cosa è lei leva
1: e lei leva un e mo essa Gesù se una la usai in chi si fa e lei e me ho lo san perché è il messa la cosa su
0: ya ora ko isu e ya me ho ai le olanga o mo me o memo fa le le a e le weyon
1: ya
0: ke kelenga
1: kele a o me nga e o se su ai e la kama e mo nge la sa nga e la ta mai le tai ni na ma ma ka na la ko su su e le o le ap
0: ya nga e o ke le i ro pe pe o ko inga fa le o i fo ni ko inga le
1: le falang
0: Le.
1: Yeah, the French.
0: Le kaka inga.
1: Oi.
0: Ele ko inga vale sa masangi nga fai. Ele o se Australia. Le masangi fai nga po kala me fai o mo mo mangu yunga ole ole fonga ele ele. Ya mamo. O ia.
1: O perkangi. Ele se perkangi.
0: Nga o ke le no po ile ngo o ke lo le ngo o sko inga ya inga nga le me e la e fa ya ya ya po kala me o ma ku o sko inga a e sa ila i al falangi na le o malako va e va ai e sa ke le a me sa o fuila ko i
1: e se foi me nga ola ko po
0: poe mai lano. Ai, se meia nga ba ai la ko inga la le o ia le mo moi lo.
1: Pekangi.
0: O ia.
1: He's British.
0: O ia nga la o ko inga la nga. Nga nga nga mo moi lo le mel nga. Ia nga la ai ele i. Ele i ai ia ka kere i fa longo ai ingi ngu o ngisi ngu o lalangi ua. O lako uo. Au mai le mea ngā e whai e ia. Ma wha au ngā e tau sa mi wha lele. Ngā o sa moa le ka ke wha anongo i e. E wā e maua fō e lai fō e maua e kāla au Māori. Wai mai e kele ngā mangulea ngā ilunga o le o ngonge wha lele pā o ngā ke kele fō i ala kou i e o i whelinga o le Taranaki e. Ngā
1: ki spenda le lakua ngā le.
0: E la ku ngal me nga ya ngal me nga le nga ngali fo ya ya ya le ele yo captain cook fa ai ngo ya le peinga o pay of plenty ya ngala nga sa i lo ai au mauri no wa ke kele kele le me le si kausanga ya me wa wo wa pai lungo le ngonge ya ia le meo le angufe fale. Ia e mwafa meila ko uyo mangu le anga ua. Ia. Aile e alau ke reido inga ia.
1: E ka nila nge ila ua ilo.
0: Ma la ua ilo a ia e langa e lau ke reido.
1: Ia la ke
0: reido anga. Anga. Ia.
1: Ma la ua o ile au. O fa longa ye kanga sa kala e pa per. O ia kanga kako vai. Leo anga ilunga.
0: O ko kere hoi kāra sā mō ngā oi e.
1: E kā ngā palolo.
0: O, ia, ia. E alu aru hoi kia wha pengi usila, ia o sā ngā e kāra palolo ngā wala ngā. O mea ngā o ngā e mō.
1: Ngā o lai, that's a life for this.
0: Ngā o reola ngā o mō mō amu ma mea lai kai. E ngā ia wha kere ngā ia le, ia mea ai o. O e ma maua i ia. Ia. A wā kusa ole amu i kaile sami. Ole ko ngā vaol ngā i yuka.
1: Ia.
0: Ole amu i kaile sami.
1: Le forest ale sami ole apu.
0: Ia.
1: Ale forest ale nungal funga ele ele.
0: Ia. O ko ngā vaol. Ia. Ngā. Ia. Ngā.
1: E sa ungi mai la se pese. Faka rika lele ka ngale palolo. Pe a, ya wa, ya fo e. Ya wa, kai mi fo e ali nge I ya makai. Ya nga, a ki lole me madi. Onke le i va ai faka si palolo. Mo va ai e mai palolo wa vela, ha. Auke le i va ai faka si fe anile ye I palolo pe. Pengi angufe pae a.
0: Mo angufe. Ole palolo. A ola le keimi vale le fofoa ai le palolo. E ko ulu I fo ilalo. Le ia mea ngā la kupoko.
1: Ex.
0: Mo ex ia ngā. E ko ulu I fo ilalo. Kemi la ngā e ko ulu I fo aile ilalo. Alu lalo ilungole kakia ilungole
1: mamobale am
0: kakia ilungole ole am in fakali lole ya soifiku umalo asonga fiku ya alu follow ilunga wa alu follow ilungole angufe ya Og hvorfor forunger alle ægler. Ole angufe ole kingo ai pau nga le nga le ulu ilalo ah ai pau akula le ulu nga alu ya pau i se va ole am yang aku ko ala ku ala se si kama i afo ia sa o ku nga le me nga ye le ulu le ah ya la fo ye ye kidingi ya ulu o le mele o le angufe le nga pau fo ila ai afa ya la pau fo inga ele mau ese ia ya
1: mau ka
0: mau ai lola ele o le amfo ai o le mele e mali ai afa yo le amu fo ale le sama wa ese ya le langu o amu ka ya
1: ia
0: ke ba ya ya langu mu pa pa sama lang boanga mea maka ko ina lang ses ya apa u fala le ulu ole palolo fale le lang samsama e samsama fo ile le palolo e oso ipo ya
1: ola mo vingala la ukala o amofe ye fo ilunga ss malaka ukala
0: ss umakala e al wi foa le ulu ole angufe ya de le pa ulu la ola ke mi e li foa inua ya e li foa ya ila nga ya kala ai kangola ka ma ye ke ba ya ku kongo la u me ka pa rolo ya ke ba ya ku ye ese e la ngupu mu le si la me makales yo
1: wa ya nun ka nga pelol
0: ya o walo i malesi bea ya lesi kai bi nga usabai i foalalo ya o i foalalo

0: le me vale le la come capalolo e fa fa calile le saule ngalu vale le ia ma mbia ia ia ia un feia io e ca e aia e aia dice che e aia che ia guai i le mingoi solo il king ole ole ole me va mol mol anu fe ia
1: ia Oye,
0: why come? I am a Isikanka. Ayaka umasangi, umasangi, ayay fa pinga. Oisio malako mefo, faska mu, faskalo, polea, ole ulu.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, ye pao pao. Yo, ye pao pao, ye nga loa loa la, ye le, ya loa elesi pao pao, a olesi.
1: A aso.
0: A aso elesi. Yo, maku ule leo loa fa alene.
1: Ke le, ole maa kongo, ole maa, ole maa kongo, ole maa mbao mye kai ele ilo aku.
0: Ye, kubike a pe se furu mai le kai ele.
1: Ke le kai kai e fa alongo fa pe, ye nga nga nga oe ka, inpa loro pe, ama oa inpa loro pe.
0: Alo mamma wo ye kai ene ma fainga ma wang palor ba fainga ngoku ele si auri inga ngoku kau ai e ia mo mo o fanga ai
1: ya
0: ene ma faila nga ma wo si palor ba fainga kau ai e fanga ai a fa pe faile sale al malo faile sale malo ingu ulanga ye o ko kele ene nga o ko
1: Olha
0: vão
1: fazer
0: sai olha mas com sangue foi fanga olha ainda ali mas sangue aí a faia meia eu faço Faile sa alele ai kau mafai e longo le malo pe mafai onga o aku ngisi e kokole kau mafai e kokole am ba le menga le fai inge
1: le menga le sa kau mafai e yangi a kula i mai ai folengo e le kai ninga fa longo o sa longo e kula epa le koe koko nga makala nga langa langa nga nga nga li sami koe koko le kongo nga fa solo solo a hale le koe koko akuya
0: e kanga koko le amu yuka au mai e i ai yuka
1: Yeah.
0: Au le nga okai le au o le au e ku mai kai lo pese furu mai lai kai le mamma o le
1: au. Mangua e umoro le au i fo lo va ka kei lo ava ala mo i fo.
0: A kokola i uka i.
1: Yeah.
0: Ia ngō mai le o ngā lai o mai e i a ala ngō mai i a.
1: Ngā whanongo. E ala kai mi ngā sawhai kawa i pepa a kūla i mai pe ia. Yai fo ya kuila e pale coffee palimbia sa amakala nga kwenka beiro koi koko le kongo
0: no
1: ya awala nga ngai ofo le makongo ya le malanga le balo nga ofo koko le kongo
0: ya le kongo le
1: shime kanka ai le makongo ofo maya maya la koko le benga life ai la koko
0: Mia o kasinga me e o akoi mo mo pa.
1: Oi, ama me o pa.
0: Mo pa ai kai. E pa kor kongo ia. Wa ka o le anga fo o kongo ia. E kilingi ai ia mo me o lapis vale le e avaku yu kai. Ah, wa o si a inga ka o ia la ko lapis le. Ni sam ia. Ia anga ko la ia le o lapis nga ia. Aku poloka mai me o o ao o mea ngā o kongā kongo
1: a mea la wa mā ngai a ka iro e isi ngō a mā kou lawa i a ngō wa sa e mō e sa ngoanga sa ha whaima kusa o la sa mea kongi o mai e la pisi a so ia ale kai milangi waka fa longo koko

0: le kongo ko angai dal wa ile malanga al malonga ka ko ile pale bi sa fa solo ya sa mo ya u polo ne ai faile ya u bole ko e bole ko e ka wa yeng la pisi a mo bor ko ai nga o ka wa ko la pisi mo fa sala ni
1: ye ka wa nga ka mo fa ye e fa ma mai ya ya le nga kai fale
0: a pa pa la le mela o no ai nga o la nga o nga nga o ku o fa ya ku le wa ko fi han wa fa hoka o a u fi ti ka le le fa hoka ku ti se ya ke le fi hoka fa sa i e fa mo e wa le an ha wa pa la e se a me a le nga mo wa le pa la
1: ole palanga e ngai bo mawinga a wo le ai se kongo wa kele ol kongo e ka ofia mai fo ia le kele o menga ole palale a ole palale a baku yuka e saure ngalu alu yuka au mai le a mai le ia ko e mix male
0: Maleongongi,
1: ya, ai mangkua, ai amai ai la male mefale oleo koka, ngom mai oleo koka, ya, ngakai I le mele ya le kongo, aul kongo ngai sosolo inga, kau fiel kele oleo koka, yo, ya onga ai emma fai fo ila el kongo onga ave vai el kongo I el palpala male leongongi
0: ele
1: fela nga onga el kongo ale onga menga nga nga saui al kamale o sale ni le kausanga len ke
0: a ko
1: lenga fai ele fongo falele lenga fai ku samo yo ai ke inga wa la ku ai ngo ko ai mal va va le le ngi si la le nga ngo ko ai nga
0: ngai
1: sa fa fo
0: sa fa
1: yo ya ala anga nga la ku fa bi ko ai sa le sa fo ya ai la ku ka kala le fongo nga le al kamon wa ya ma la ku fa ila nga me nga le ko ko ko ya ai la ku ai ngo ko ai mal va ai ngi si la I nga ale o menga nganga lainga fa koasa lesa ole menga ole kongo ya kokole kongo fa lele ala foi langa kor kongo manga o ya ya yukale ya fa mai foi ya ai a kele mai foi lai ya yuka yo kele foi nga ole o mai o ya kele ma mo maria yuka ya ola o mai fu ya I anga ai aku si ai ai ko mai ai e ka ko
0: malo ma ngai fa kar kal mo anga ole si si mo na ito ya ke lo lo ngai ya si velo fa fo mo le ase
1: I ka ku pe se le
0: pe mai fu le kal ngo ngai ngai kai
1: pesela le o si manga eta natu de usu natu ele a ungo fa fa ya

0: Yep. La aku e ai fo isi nga isi fa poponga a. A kere fo le si pe isi pe se e nga waku e ka uai e lunga i le vake ke fe e moa i solo ia i a wila ole langi ya. A ke inga e a le fo i ka ke fa alonga waku e i ai fo i al e i ai fo i le au nga o ole emo fe emo ai o wila i lunga i le i le i lunga i le vake kia ai mai ole kele ole me maua mai i wila i e emo lunga i le lei mo le le lei mo lalo le sami ko e le lei malunga o le fonga ele ele i me fai o la auma. Ye kai pe fo ya o me va ye a vi fo ka ko i fa ma i fa le le a e ka o ko ai ya o i fo ke mi va le le wa wo lo fo ma i wo ka fa le ko ma ya ka fi ko il ma nga va le ale ma a ye nga va ku la ye le o me fo yo ma sing i va ye va ku
1: Fa ke i el fa ku
0: a ku ye singa wila ko kongo ka ko kingo ye elala se singa ma me ye pa fe emo ia ye wila ile po fa lele ye po le au fo ia so le au nga fo yo le wila nga a ala ye ile pa o inga i wila nga le leimo mo la au ko nga ba ko le leimo la lo le i lalo le sami. Ka ke le ilo inga ka whapea i ka ngā le emo ao isi, bo emo isi, isi ka imi la bebea, isi ka ngaka. Ia ai, ka whai kaua ku fo i mea e au ngā ia le wila le emo mairunga. Ia, e au ngā fo ia i kukongu ole, olifo ngā ele malalo le. Ngakai fale.
1: Oh. Yeah. But it kills.
0: Ayo, e o kia ika ngaka.
1: I know someone ngamaliwa ya ole e lua maliwa mga kia mawa mai le mele ole wila le ole sila maliwa ole wila nga na moko mai e lunga ole ngiu.
0: Mio.
1: Sawa amele ao se itu lau lava lo ngutu male amele le ulu ole osi kenye nga sama vali mai sa mali uai.
0: Ole la
1: ala wila.
0: Ia ole ale lale kausanga nga uoleba.
1: I was 10 or 11 years old.
0: Oh.
1: Yeah. Around about that time. Either 10 or 11 years old. Mali wa ile aule wila. Emo aule wila. Ala sama vali mai fa ale sa yukol fa koanga. Mo la e fa. O la e. Wa ele warning o se makami le. Le fa ale sa. Ya ni ala sa o ya ba na kokir ka ka yo e la o mai fa fie ma popo fa ka fa le le kai mi kimo kimo ngai le se se yo popo fa fie o ka me o mai fa ye me ka sa ya ko me ai a me la ye nga mo ko le a o le u mo se ken nga ya a o le singa pa le wila Umayale sika ankai.
0: Yeah.
1: Ne wila.
0: Ye kele fo ia kala. Kele fo kala e maua mai meio. O le emo le wila ma la bevea ai o fa e kongur kuspa ia. E ke fa alongo a o la ia i kala e. I kongur kuspa ia i kanka. Sa kaya fo ia le ia le kaikai aua loma faalele o Paul o Saulo ngā o Saulo ngā alu e afo e fasioki ia kāka kerisiango ngā mai kai
1: nio
0: ia ae lakua ia ae kai ai ele ele uila ia paka kui fo ilalo ia sui ai lolo fo i malanga mio ia
1: aule ia foi manko fo ia so ia ia so pa lai kik e mo leo uila fa mai kuli lo vai vai ngi ia ave u fifi embe o faaka
0: nio ma ya le o amere e fu fi fa ka wa e
1: wa reflect on the reflection
0: yo yo nga
1: ya ka ke le do nga na mai ka a wa ka li fo nge wa oi oi fa i science a o ma fa ai fa ka i ro i nga ne a le ga fu fi ki o ya fa
0: ya ke ma ke ai o me ka mi fo nga nga a nga ni fo ia ia ia le ri le o fo yo o fo o le ri le le nga u so le pese le si pese a le si ri le o yonga le nga folo e le ia ki ma ke ai nga fo i vai kai mi ai o nga fo i wa bo ai o vai kai mi kongo la e ka e ka al palolo la e o sol palolo inga ai ai pa ua ko i lalo
1: e ka po yo
0: folo ai ele ya ba nga fai mai ele ai ele ya nga folo ele ya wa ma ya ma ko wa
1: a u ai mai ele
0: fa le vi a fi ele el mongia ele ya nga la ko
1: ele ka ele le ka
0: ya ngala ya nga ko kiki mai va va eh yo ene ka folale ya me ya ya lula ya alula nga la su e o ene ko po me
1: na kulia ko na kulia ke alo ka la ile ka ya le upu ka la le le imbele
0: Ah, alanga lu wakula ko vao langi le nei ya ai su ai vo o la la fi ai la lol kam mai gai ya vero lo yo kongi la la lol e di ne o ya kongo ale le kongi lo la lo ah ngala e kongi ya ko la o la ngo fungo fungai ngai awa e vakal kali ala ko me ai ya ya ya bu se se ka mi nga mau ai de ya ngala kongi lo ila mo fa ye ya la ya la ye e fa ko inga po la le me ya wo so la ngal kam mo e mu so ya lu inga ya wa lu ngun nga ya Elevia, Elevia, ye kanga kai ngu nga nga vai kai. Ngu nga nga vai ya ye alu ye. O ngu nga o ngu o kuso o ngu o ka ka fa pau pau. Ah. Elevia, ola ye kama nga. Me nga nga le nga so lai le. Ile va fa ngu ka la bori inga. Ya. Ya maleringa o saulo nga nga emo yene wila nga mawai ya mawai fo iya iya nga kere kanga ka kere siango e ngofo mfasioki ya va penga iya o ko kele ya o kanga ka va iye mawai mea iya o le wila nga ane a le fo ka ka ki fa long o ku i pa ka fai ka u le ya i me fa i o le si si o manga o la la ngi e a un a fo i le me o le wila i mo me o la au ma mo me o kai i le sami e a un a i a i a le mele o le wila pa a e mo mai fo i le ya fuo ku ye ile emo mai le wila ala nga emo le wila o mo mo makangi va ye fiko ai fiko ai makangi yanga emo ila ye le wila pa pa mai ye ye fa kili ye un male o nga me un mai kong o le si si manga la la ele fa pe fa ye fuo e ele ko se me fa le ni mo molalangi lengi ka ke ngofo ai ai umale ni ko fuale me male male me a un ai mau mai ai ya ole a fo ile le ole fai la singa kala nga i oi i fe i oi samo fai la singa kala i oi samo e winga i le i mere i o fai mai o ola i samo o kena i longa pa o le maua inge i le fa ma i le maua ia ia me i o mai le ka i fau i oi samo
1: o la fa ma
0: o fa ma i le o le Bavarius virus. Oh yeah, oh, yeah, nga ole.
1: Eng fa fianga o aku yo samo. Me kaua ba ku fa.
0: Ni ili fa pe e o fa mai uma e ba ku aku onai elai mo ona na fai mai el vanga le a fa pe ke va ia ko lo mai le e fa sua ki mai fa fu a ko e mo e va ia ko e pe mai va e alu le kingo ke ia wo pe ya ka mo ave fa se kui aunque ne lo la por al kui a ke u de ka mai fa mai vanga il fa mai le ole pavo virus Pavo virus. O una la e che vai le mai le fa suaki. E le fa suaki mai me ai a o me fa io pe o vai. Ya. O vai ya ma winga vai o ke ya bo vai ho. Bo pa e mai pe o makua. Pe wo makua le mai le ai bo va ia ku wa pe wo walu le kingo walu long kingo e kaulanga ave va ai le e va ai le fo mai mangu a e fai sang kui e mai e ia le kui fa ko la wa sa mo wa ia kai fa o sa mo ni ai la ngai a fai dai mo wi mang ya kai fa sa mo no inga ka u foi la ga mo ya i si ya tu nu ya wa a fa pe or ka ka sa sa mo ai sau ngei ye por ka ka foi sa ngei a la ko i mali ma ba ku le fa mai nga o me ka mangu wa ku sa mo ye ke ila ye le wo pepe si ya kui i ka i fa u sa mo a ye o ma ka a ki di ya nga ke le ku fa ma
1: na ma wa a ka fe na ka me se ke ni na ma wa fa ma i me a ola yo sa mo i mai le sa mo
0: ya ku sa le ke ma ke ol vai ke mi o le o po o aukuso se tema kusa po au kuso yungi urai mia ke make ai a wo leva nga yele fa mai o sa mo ai ala fa wa identify e le va nga ya e fo mai wa la fo wi e fo mai
1: veti
0: o sa mo la e la e o ko fa ia la ko un alu nga fa ai e au au fu fo ale
1: er por kalame nga ngai ne
0: Auskaria nga lang nga o koi ka kai o sa mo.
1: Ya ya ya la u train isi fa la ko prak yo sa mo.
0: Yo. Mo ka fo nga ko ring ye ye kam mi kam kam ma ke ngi sa mo.
1: Yeah.
0: Il mele ole vet.
1: Yeah.
0: Me wa lang kele ya kai fa uma. Por fa mai le ore pavo virus fa mai la o aunga ngal me por fa mai fa suaki ele mai le ele fa suaki mai foi le le ki le mai ni me ai ke le vai vale le sa u fa ia mal si winga la nga vale le ke ia u wa Wal waku le kingo a. Ke ia ua u pe ma iwa le le e iwa iwa. Ia. Ma me fōringa mai wo. Ke ia ua pe wo makua wa le le le mai le ae. Ia kaulang kirukilua ia ia. Ia kanga ka ia lako ka iwhan pe. O lako mawa inga ia e. E winga fa pinga o kai fa. Mm.
1: Ini si me kupu ya sang.
0: Yo. Kere au ya oisi me a. Ne. Dai ma wo o sa mo pe fo ringa mai. Ala la. Fight fit fit ringa po vo yo sa mo. Wa la sa faile la sa faile fongo faile le al pacifica ako esa fai oi palau kim kongwa le nga faile festival foile le ale kewila
1: mesina
0: sa fai kongwa le kiminga ya ele ya luaila le palimia ka kongwa nga lu longa sui Ala ala saya umma saya il parmio Australia parmio New Zealand parmio umma la mo aku ngufo ai ol Pacific na saya umma yo ele aru ka ko parmio fai mai langa le engofo ka kala le ia le mele ole festival le ole messing an
1: ya ala
0: Pakau al mengopon. Nah, sahaja biar aye aluai ngai wai. Eka kau ngah fikau ia ingama. Malawuri wai palmia ingai ma fikim ma mangiusila. Walai aku umma palmia ngai. Laku kalung ngai fai. Ya, ika inola ya ingai. Langa ole vai ke mi kongwa nga len kupo ri me vale le ole lenga kupo ri me vale le ole ke nge vale le a sa mo le a mo wala nga fai dong ole o ke nge o
1: oi le ke nge le fa pe
0: ya
1: e ngali
0: ya fa pe e la mo mo wala nga fai dong nga mai oi i le In New Zealand, my long New Zealand. Ya, la la e fa pe e al waku yo e a mailang fa ilong. Ya ai ke iru.
1: Pe an ka ofi.
0: Ya masan. Ka ofi ya. Ya ke dei do ingo wa la o fa long o fo ila sa ye fo i ye sa ye sa mo bo fo ia.
1: Na ko fa.
0: Ya ko fa ilong fa pe nga. Pe ko ru e si fo i ka ka sa mo sa la como wingo fo fa ilong ale. Ya le la o mo wo nge ke nge le ya ya al ke nge la le. Ya o si o le ale. Ale bank le ole. Ah. Bank for ele le kai kusa ma le bank for ele le reserve bank. Reserve bank for ia Australia ma New Zealand. Nga ka ora ko reserve bank. Ya ai mai fo la le ka o la ka o i o ele le reserve a ole. Ole ele ka nga la ka o le be bank nga i o i. I sa mo. Ya mai oke o mela sa kalangoi nga sa kalangoi la ya meyo manga vai ele sa kalangoi ya mele ole deep sea mining ah
1: ya
0: mala u fa ye isi la u ma fa ka ki po lo kala me isi ya kumbo ko pacific o
1: wasangi bola ko sangi e
0: lila ile faile mai ngai la lo ni itisam yo la lo sami i ol pacifica la ila al konga la al konga ngai la wa manga o ya ya la al konga ya sanga pe ma fainga o aku e mai ngala la ko yo wa kele ele la e ilalo sami i oi ilal konga mal muka ke le ya ya al melanga le manga oe manga oe e a le e la fai mai le manga ku o america e manga oe e o aku e manga lalo le Mariana Trench. Ya, oke le lo pla me la ing manga o ya America e manga la lo nga. Ya, ole trench piko isi li le nga. O nga lo loko le o i le la lo langi a ko. Ku sa se fulu a fe i vose lau. Ko ki ki a sul kasi a fe mika le lo loko. Ya nga soso o ai la ia le le longa luo trench lo loko la ia o le trench fa le la konga le i konga ya ngai konga ia lua kua ia la ia le alo nga ila lo sa fi kusa e alo nga i usila ya nga la e la kukaua kua i le kematek benga ia ia mokunga al kematek ya nga ala o le kematek ma tongan trench la ala nga e longa lua le lo loko ma si di ala lo loko le Mariana ya so lo malvaya nga le valu ya valu afe mika le ya le mauralo
1: le kunanga la le ya ya ye la lo konga nga wa la ko fa kan si ye sa nga e wa ko e mai nga ya
0: e mai nga la lo la ko e la ko o nga sa mi nga ila lo nga o nga fa pe o la mo wa ye me wa ye la le le ma nga e ai e pai pai solo ai la lo nga ke le rope e la ke e fa u si ai le me o le e ele meu le ko inga ma ava le battery e mau mai ai
1: e ele me ngau fai kau ai This comes back a few years back. Was the photo or more than 10. In fact, early in the Mariana Trench. But besides, it can't be that. That's ever my old kele or minerals nae lalo inga.
0: Ah, o siong fa la lave fo ila o I lalo inga I le Mariana. Olai ai mo o mangu vai po a ko inga lal ka ue.
1: The prehistoric ones.
0: Mo creatures vai o mangu e le I.
1: O mangu e kusai kai pe o the ancient ones.
0: Yo.
1: Ai wa e kai le vai kai no le dinosaur.
0: Yo.
1: Le ko e o ngai lalo inga.
0: Ngai lungo mo foi lalo inga.
1: Because there is fresh water under there.
0: Yo.
1: They live down there.
0: If my life fresh ale le vai ngai la lo inga ni mea na ele yo o ye ne
1: ngai lo vai e ka kengo
0: ngai e sili ya ku ngai e fresh water ngai inga ele yo o ye li sami la ku sami nga ka mai dunga ya
1: au la lo yo
0: nga fresh water
1: ya ala ye ya ya Ya
0: mangu
1: mangu nga
0: ancient ones. Aro mera nga fakwa ya mangu e pongi sa a kola lo inga a. Aro nga kilo kilo nga mangu yo makwa. Polare ko inga ko ya mangu fare le fai ye la ko me umi fai pengi feelings fari a. E lo ai le me o nga ye lo le me la le polare mangu la sa
1: There is light down there. There is life down there. Life lang underneath the freshest water you can ever have is a Papela o la wanga I sa o ilalo. No mai ma mai a uku mai la me o tubes. O le vai e mai e eso eso e. E fa mai la eso eso e ngala o sa I ngai le lab. It's the purest water you ever come across. Pure is pure. E fa mai e. O creatures fo la la e ilalo. They live much longer they don't die young, they live up further than 100 years old, more than that.
0: We are long going I come my ye all I for a it's a for or longer lay la longa.
1: True. Right, living creatures like ela loyo. Em ko yes am a creatures like longa or the sami for a sami. Yeah, from my life there is light down there.
0: Yeah, well, I kilo yai. I kilo yai kusa se fulu afe iva se lau. Kuike a shulkasi afe mikale
1: le loko
0: a fai maila o lo loko nga ole o I le mele I Mariana Trench a fai mai ole maualunga ole maunga o
1: Everest
0: Enga le valu, valu afe.
1: From the bottom mi, of the sea. Le alu ilunga.
0: Ne ai...
1: From the earth.
0: Evelesi a ia e ngā o le maunga Evelesi. La ke ke e lungo le Himalaya. Maunga i o le Himalaya i, a la ke ke e lunga le maunga Evelesi. O Evelesi a ia ngā o le valu, valu afe mika le, le maurunga.
1: I'll have to look because I'm pretty sure.
0: Ole.
1: I'm pretty sure it says that every year it grew by 4 centimeters or something. And that taken it from the bottom. But I must double check it.
0: Ewa.
1: I read about it.
0: Ole, ole, ole mongwa wale, ole mongwa loa le o I Hawaii. Kusho le mongwa nga e. Sawa mai lalo le sambi. Kau lungo le kumkumu. Kumkumu la le ilunga e le
1: umo.
0: Ke e lungo le sambi. Ya. Ya. Ae. E maua lunga aku ilo le Evelesi. Ya le maunga nga Hawaii.
1: Wala nga le sawa mai lalo.
0: Sawa mai lalo le ka ele le me kumwa I lalo le ka ele. Sau kaulung ol kumkum alanga la ole evelesi langa ole kulung ole ole ole wa kumanga fai ole o le Himalaya Himalaya sau mai la lol sami sau le nga kaidunga I ya ole evelesi le ku ai lunga le fo mai lunga le evelesi
1: okay
0: so so nga umanga la ori inga sa sa fai nga mai kai mi a ka vo la nga ma ka ska ko pe si o
1: ya ore va fai le ko fa lo mo skala ya e vele

0: toi lua minute on tale le tula tolu. I le nei fo va veo. Ia mai... I le si kala le le ku mai i. I le nga o... I le nga o a fo i le le... I le nga o Samoa i le motu o Pasifika. Sa le Hawaii i alona tai tai. I... Il fono ai sa iai lo na suli sa sa iai il fono le sa fai le pacifica i palau ah
1: fono le sa nga o motu ia o pacifica
0: moku o pacifica e ai la e ai a moku kiripaki i le si moku ele i ai son i a masolo bonga ia o o e fo ilele o Nauru wa e ei ole moku leo Nauru leo wa pei o salako ingo a fou leo wa boi ai
1: aleo
0: o nao ero le ingo a fou o Nauru leo boi ai e le lae wa le au e fo ilele lako lako pleskenge o David Alteng ia ma ole pleskenge le a Kiripaki o kakale o Taneti Maamau ia ai ei ai me sa fia kala ngoinga unga ei ai le miso vale le a sainga nga fanga le miso le a sainga nga fanga e nunga e le do e sainga po fe me e pa u i ai ke ingo pa u fo pa u kala ngio o kuvan nga fanga e sainga lunga ma ko e alu lunga po fe me alu e i ai le malo siore ai pa u ivo pa u kalango ke ngai kanga ka e di se wo pa ku i po le me nga kai nga la ko nga kai nga kai fale yo ya kasi nga me ole fi kalango fa kalango ingai e va ngai nga ku i kai kai ya pawal me ala nga le sa ya ka ko su yo angalosa ah ya ele i ya bango ai ya la uri walanga lesa sa ngo foi ka kala ele me vale ole me asinga le wo sui le ingo ah ma mangu le sa ke wila ya sola ya le wo me asinga ngai ya langa ele i ya bango ai la le si baenga nga ya ke ma ke ai fo ya isi boku fo ya al pacifica ele i ya ele i ngira ko suri o ya ai bawa wa ya ya mu u ye bo bo fo ani ne bo wa le ba ngo e e yesa la ko suri ya ole ya lumbuye ele ese sui ya vai kali ala kope ko e fo ya me fai un fa mo bua e ngai lo o fongo i e fai ale basa pacifica ya e paula me le ngai ke ila ba alu mai ke u fiu le moku fo ale le e fa kali kali pe peko ya lo fakuya vale sa ye New Zealand ma Australia wa pau yo ngue ole maua la ko ave la ko so so angi fo ele le anga i moko al pacific Australia mang New Zealand ya faida pe fa yanga ia ia le awori ia ya e mari ni fo ila pe a fa ye le ele ia ele ia um baile ne ne fa soa e ia garro ia vai e copo e cofua e ia ia le caimi e aru arua e manga oi e ai si anga e ia kungu ui ei ai si la e mo mua lama ai si anga i ia New Zealand ma Australia ia umaloa New Zealand ma Australia e le maua koise me ia ufa ai si lo le ia sainga ia ma ia pangi ia pe yo ngu unga ia
1: mua anga e maua koeir ke le ofisa
0: ia ia wa ke le au isu ngu ue e le maua mai engi soso
1: e fuai por calame fai e fai ele capenga hermano a ya ale la mala yo ingala ya no ale ai singa i e pegesa oi foi le cana e cacaua o ma agua i me o fon ka ai fai a kai kai o malo
0: meu
1: angel pacifica.
0: Não, não é que eu não sei.
1: Cacau, eu não sei. Cacinha, eu não sei. Quero mais ir para a pé. E aí, me sei, eu não sei. Sai, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quero ir para a pé. Sai, eu não sei. Quero ir para a pé. Quero mais lá, lá é. Pegue para a pé. Eu não sei. Eu fui mais foi lá. E aí, né? E fua vai foi lá e ele só sangue a mãe. E com isso me e foi isso me a bolelei o lauquelo lhe acumou. E a essa coi foi lá o aço, ele aço, aço. Mas o leço ia, o peão foi a colheça, leça louca meki, o leça pai pai.
0: É?
1: E aí, a soia, e maca maca maca, e de samaria também que veio, o le loculea, ele macongo, uai, loculea le caiki, locaiki, e aí, o vaco vale solo e le cule. Ya wa pa wa kasiale ai ngale i ma kopi komu e o ye lo ona nga ai nga o le si afo le ai nga e o le kakoriko le si afa e o le le lo kaiki ya lo le sa lo kamek ya alu le so lo kamek e nga o la ko le o la ko wa e o i e si ai nga nga ya o le afa o va e nga o ma le lo kaiki. E é um solo que eu sou, mas não faz assim a mão, mas não faz assim a louca aqui. Mas ele é meu que é. E ele sabe, vale a coisa como é que é. Pensa a laco, pensa a laco, vale a coisa que é. É água.
0: Olha a laco, pensa a pensa.
1: Ok, não é, cara. Vem para. Pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa.
0: Pensa, pensa, aleluia. Sabe lá, cara. Pese, pese, aleluia.
1: Pese, pese, aleluia. Aleluia.
0: Sua fao, Jesus. Nga. Kai pei, ale pese le, ale. Ale.
1: Glory, glory, aleluia.
0: Pese nga. Kusio, ale pese nga, ngai, saa pali, ya. Ya.
1: Ya. Nga saa pali, ya, kale, o kabaki, ya. Ah, com ela ele só não vai com aqui. Eu vou com ela, com aqui vai ela aqui. O Marco louco. Maca maca ele aí com aqui ele eu.
0: Ah, eu sou. Ah, o é o papai.
1: É o papai. Nem diz, yeah. Ela ele se causa a falei. Eu falei louco com aqui. Ela não quer samo. Yeah. Sabe, não foi e com aqui. Foi lá para lá. ale mano ia pasuanga o ia po te lau e ngai kamaki wala ko ofking o ia mela ko me fele le mumu fusiwa mumu ia e fai di pinga ke ngeki ia a kamaya ku ia e alwa ku le solo ngai kamaki ngai o io ia ifo fo kamaki o mako fo i loko amone muli e kwai kwai muli muli e kwai so no come back ma pepe sai ale pesel yanga nga o ko e forza ko e foi be come back come ki a ma ko ul ba ko e le a uno ku no popi ya ala wo wo a wo fo la le le lo ku vai yanga o lo la e le ma ka ma kai yo wal ke le nga ma ko me sa vai e o malale mako loko e mako wo e o mako maka maka i i kala a hai nga
0: ia o e fai kau loko o fai a kala mea penga ia la kulesi i usu langa pese
1: e ke le ala ai ai nga fai e le wamari li u ka nga ka o lako ai e sel fa ho ngō nga ia fai ngele mea nga e el va con me anga eu mala nga kuwa lo kuwa bisa har va con solo el fasa kai ya la ifa ya me anga nga kabaki wa ba ba o ale ai kale kala ba con next door ya ga pa wanga le ai nga i kam ka luka i ye sama mali ya kwa kama ki ila kofa le kawa ya e wo faina ma meanga na makaina na kama ki e la kolor solo kama ki el fanga u de alba en kale next door ya o ifo ba fa kad kali en a pepese ya la yele ma ma forno kwa pakia ma pepese sama vadi e pe io la e o mo moringa ka mai ke io la ko farsa ya ka mu wa ko io mai ya o mai ko e fai la ko la bla va io ba ko no
0: ya wa al pe se ala nga sa sa u su nga va ke mi e a go e ma e a lo e le solo i nga i ya ma ko i nga i fa ko i glory, glory, ya, ya, usah lah fak sama, ah, pesi, pesi, haleluya, ya, ya.
1: Lebay kai ni po yo. Kena jual lebay kai ni po. Fasih na leba kah kena kau yang lebih oil loka bagi. Lebay kai ni kau. Kau ni loka bagi.
0: Ya, asongai. O kala iki ki fo i ya mau ai ya ka pese va fo mau ai o ka fo e se le o fo pa e alo e fai le ka u loko po le ale me fai ya e se fo i ale le o fo fo ai le ah e o fo e alo i le konga le kelle o ya e ka ke iro inga le o yo o ngai ma ku nga vai kai mi
1: ya
0: ai ai le ma vai anga le fai a ele le ya la ya le ai nga vale le e a ma ka fai ya ku a ele i kai kai yo oile a
1: ya
0: e a ma ka fai ya ku a ka
1: penga
0: ma ke ale ai nga la le ku u fa le se yo ol ke mun mun o sol e o akul ke mi nga yo bo si lu nga al ka yo ya
1: ya la so foi de ke le me aya
0: ya nga ya no ko fi fi di lo le pe le fo o lo ko fu por ke lo me aya ah ke lo me aya fa ya fa foi me aya Allah lo mul mul ku ka fa le ni o nga fa ai et sap sui
1: sa ya ale sap sui je kan ni ngai male Ia wa. Christmas.
0: Oi ai mal pom masiba. E ai ai. Ya al sapsuia, pe ya al sapsui ki kilo mo ai. Wa se ase ai al sapsui vale li pe yo asong ei wa. Wa ai ai aso va yaso. Wa ai ai aso mo pe ka
1: bi aso. Ya fight sapsui.
0: Ya wa. A wale ai vol sapsui ya al vai al nudo ya lingi ai le sosis vale. Ya lingi sapsui. Ya nga aso. Only dream vale le sa le kele le me dream ba ye ya. Ya le kupulanga inga vai kai mi o aso me ai. Ya ona mo vol se vai. Ya ah vai mo a kul se vai va. No le se vai ko ko so fo.
1: Ya ona fa vale aso nga ke fo rule.
0: Ya. Si di lo lunga le.
1: Kakoy
0: maya
1: la le
0: kisma sipa kalifa la yele ole lokoma kiris kamsa. Nya. Nya sa. Ya kakia lo fa vale le kamba koi fogi. Le avo la mo ka o ya. Ah. Ko va pelo sole. Ka lo fali ngai ngai o makua. Ida so.
1: Ya.
0: I kokongi sa kokongi ai la ko vale le ya malekau o me ai fa kaua. Kinganga kakele ilo inga po lale ka unkasa yai ka ifiala ko kokongi sa kongi yai ili me sa fai nga nwe ngai aya aya lema fai ya ya aya awa fo oko okelo a inga yasola olo olo meol kumagiki ya aya fai ya faka upa me umwa ya mawale ko kongi ya fa kaude ofu le ko mikiki ya ave ke e le fa ido
1: ya ale ma ko la le se sen ala o le loku le oko wa ma le loku ma ko e man ko ala ole ka unga ma ko ele ka wol fa lo loku me o ko so no ve mai fa ye le ubo ai komnio
0: no
1: first holy communion e fo ka fa ye ya no ve pa e maka ya kopa no ve mo walanga e malanga ale pik po e faia ya la foia ko il fa ya ale am kanga nga e va koma ye e ka mai ki mai ya e mako makanga nga e maka ku ifa le ula e uma yo ku fulen ya olo la ka ni nga e ya wa ya wa kwa le pik po e faile kominyo male a kofesio dia mangai fai leso dia ka al mele e mang kuangan ko ka se kan ka ai ngai ko e komio ya e nga pa fola nga ka ka e mo vole o fo i la vai ka mi eso ya pa pe a ka ka pole ma ga ir ke ke le ya ke ye ki ya mai ma o fu fa ai ke ke le yo de que lee y fape. Ay, que yo ca, ma fai loca ofu fa elele bo loca lo conmigo. Ya, e fai loca ofu, ya, a elele, el aquí fue, ya, y el canca y soy, porco a inga, ah, fai mo fie inga, al fa cauma, ya, ya, mo guay a fe, y el, ahí fue, suru y dalo, le veo el hem, o le ofu.
0: Yeah.
1: Ya nga fefekele wa felea ilola yele ole ofo le kenye kenkiki. Ya nge yeso wa de ko ba ai nga me. A wa so ye. O ko ka se felea. Ya ade ko a tamila le wa. Wa malo ka ikalo lo ko. Wa malo ka chen. A fa so so lo fa la no lo so ya. Ele ko kelen ka me ki wa ka se ka. Que os li foro antes pra mim, mas ele vai, e surdo aí lá, ele vai a fazer aí, e ele, eu nunca li que vai em gambe, guias. Uma quanga e canca bago, que é essa lá, que foi, mas uma quanga e mal lá, que foi na cauta. E a bela, eu entendi, eu vou expor lá. mga leo mai a whakau a ko ofu a umanga ngasui.
0: Tarohi ma,
1: Ele, ele, wale, wale kau fai kau wale fia, fia ia ia ia le kope aluai. Mga leo kua whakau mai, you're ready mate.

0: joo, ei olekaan se iso olekaan. Mä oonkin koin, mä voin olla kofoviaas. Like I said, oasonge, oli suingale, eli suingale. Oli olangale, oikein, oakua, faka, everything, make. Yeah, if not, if I come my year out, if I come car, no longer I may fall asleep, so it's so yay. Wow, for Kakasu, we say, what come in Kakasu is so equal. Equal in the villages. Yeah. Never let's swing a Kako yay. The changes that we go through. Every time you see change. Sa ai le ufaelele. E te le tu se nyo tu langa vai te miuma. E me kauanga e la ai uma. E fape nga fuela le olanga. Le suinga le awa yele. Yele lalangi ma. Makako. La ai uma. E ko o ae. If I lay, yeah, I see, Kanaka is a Congo. A cacalo five day, and I can make a celebrate a car called a game. Yeah, less of a pinko and more fana. I can make your law of war tone e mo meu kawa me penga lam ke leva ayeng ya so fa penga pe o kako ya fa nga ya e o life o pa wan me la e a le so so la mai e ya o ma ayang a le kau ya ka ke alo fa ilai nga nga ai nga fa nga we ole fa pena e ka ke fa fika ele e si si de se pare e aka ko fa nga ole fa ele o yeni le o e ma wai la ko le de bra nga le ma wai e nga isi ka pe ki isi pa to la la la ai ya Aole a foia. Seguiu. Pe aole kalangoa lawa. Kalangoa yaso wapapai. Ia male. Pai kaimi ngay. Ase o kikilo lale. Kala fasol piko. O le lalo langi. Mea sa kupo le history. O le maa singa ngay o kitopo. Ia. Ele é só bom o que tu pode ele está usando a fé e vai ser lá todo survival. Na ocupar ele troops ou cancar ele Hitler. Na lá co ocupar inga ele parto ele mudou é o Czechoslováquia. Ele é cabo o Sudetenland part of it. Nga ma fau fau la e lea o falangi ma perakangia e avoid le fele a wangi a vea e meio kwa oi fele le e a wangi kupu i se pau se kaua i le mele wa okipa ya i Hitler ya i nga le paat nga o Czechoslovakia i a ngongofolo wakasi le la le fina ngalo wa kongo uye lua po kai kai ngakai o peraka ngiem falangi ya ufapea o le area umalama lea kaka kala German le fasia bangi ilano lo kai kai nga hila ole a ave ya hitla le de po fe ande nga ye ka nga ka nga ole la ko nga nga nga ol fase ol sia man ya nga wa wa ye le kai komuma o ai fo yo per ka ngi pala ave ye o ya hitla te ka ya ni nga ba ku ya hitla ya le e bi nga ala ye ka ka e ka ka ka la fase man awa ave ma me wa ma sori kula fo ngoi hitla wa wa ora mo ai le ma de ye nga de ma sori kula fo ngoi hitla ma ngo fo ma occupy a ko ye checks of vakia instead ai o ke le fa ma nga le nga fa ye le e la ko ma per ka nge ya nga va ku fo ile le ka le a fo le ka mai lima ka mai lima ya hitla ai fa sa nga mai hitla se ya ko a ku le lima a ko ya man o le aso mo mo fo yo o ke ko pa le aso ile ka sa nga ya fe iba se la fa iba le ole ka ile o ai fo yo sa nga o mao. It was the first one for Alele Ngoma, the People's Republic of China. Ngoma faa kuu inga penga fausia yele de afo ile the People's Republic of China. Ile ka ika ile o mao si dum. Ile ka keo te fa yaso frustar yaso ye ya ongala. Au ka ongo e ka wale ingole. Ule ka ika ile o sa inga o mao si dum. Ya lesa bo bo foyo ai foyo o ko pele ka sanga lava ole ka siva fikuiva fix for ka sanga o controle ai foyo America la fole le Panama Canal fix for ka sanga ya a ole asa mua mua la el kausanga nga kasi a fefi kuiva. Nga hand over mai ai Amerika ya Panama ya le canal.
1: No.
0: After 70 years. Umi gele a.
1: Umi ai e selfa inka ole elinga ole merenga. Kere fo ila ka kakanga au mai e whaafainga duenga i whaaleipa whaale le whainga lenga leipa. O kangaka e au mai mai o i Caribbean.
0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: South America. America South. Oile ai?
1: Ai, oile Caribbean.
0: Oh, yeah.
1: Caribbean Sea, Mele, e Jamaica.
0: Yeah.
1: Mangunga.
0: Yeah. Yeah. America South.
1: O inga nga lau mai e kangaka i e whaafainga duenga i ngai.
0: Le kena.
1: Ile e lingo le canal nga. Ia. Olo le, kolu sa fulu, e ova ile kolu sa fulu wafe le awha o kaka maa liu.
0: Ile
1: le. Le e lingo le whaingo le pro keki nga Amerika.
0: Ia, kai kele.
1: Kele kaka maa liu a o kaka mai ngai, il Caribbean. Ia vi ele ke ia ila ko ia wa o muso ka ka uli. Ele ngamai ele ia ole elinga ho ila alfain ol mea alfain ka. Ole fainga ka ole elinga ol mea. Ongo ole Masa Pacific. Male ole alingo ole. Ole Ocean la Pacific Ocean lei i akako i le
0: kule.
1: Atlantic Ocean lei oi le vao America ma Europa ma Africa. Ole Pacific Ocean e mau lo ai lo. o le Atlantic Ocean e maulunga
0: la le vinga lauka
1: e maulunga e kusa o le Pacific Ocean i leisi ku o le mele eli o amakua le eli mai le kipi uma mai a le ngu'u le mai i le mega o le Panama Canal a i ngā la i Panama le nga eli mega ia o le vai a le vanga a nga eli mai o i le ku o le nga eli mai o i le ku o le afo i o le Atlantic Ocean eli mai o i le ku vale le a lai iai ia ngu'u ia o Afrika ma Europa o le sami la sa iai ngā ni ngā vaikani e maua nunga nunga e whapea ia le e fia mika le maua nunga o le ai kuse kilo i lalo whapea i ta o mai i le iku o le Vasa Pasifika kuse e kuku mai nunga i o ma kilo mai lalo whapea i le Vasa Pasifika a lang whapea ngā lang o le Vasa Pasifika ol kasi ba ko do la langi la ye kon
0: of course
1: yo
0: ole ocean pico silia kon akele
1: yo
0: ol pas
1: me foi la nga e la un ma wo lo i la lo a o i le Atlantic Ocean
0: but ole we no la kala el mo le lo la lo are we talking about the sea level
1: the sea level
0: okay
1: a le Atlantic Ocean yeah kusa e ke ku la lo i Pasifika a kilo lunga i o mele e
0: na u foi vale
1: la e ia ia ia ia ia le Atlantic Ocean
0: okay
1: o le wing a alang fa penga la nga e va i kile va America ma o i Europa ma Afrika e vai ki le vanga le sau mai ai lunga le nofe kau lalo i le sau e vai ki la fa pe mankola a vai ki le le va fa le i yele e yele vai ko kon ah longo inga la e piol a pilunga
0: ah
1: e mau lunga fo i le
0: la nga le no mau lunga
1: io ae ongo o le Vasa Pasifika e ke le ke le. O le kasiwa e kodua la langi le kongo le Vasa Pasifika.
0: True.
1: E ki kilo la i lalo whapea i. I le Samia Pasifika la kumailu. Nga whaia ilo la i le albeanga le meanga. Whapea la le albeanga. Whapea la nga. Whapea la nga sau le wa amai o le Vasa Pasifika sau.
0: A e mai lunga.
1: A e lunga. Fa fenga ya nga fa ye lo le
0: le nga makal me le kanal
1: le nga sa fa ye ya le kanal ya nga fa ye lo le vanga le nga a saule va mai ol pasifika via o i o ile ile siku ya saule va ol pasifika sa wi i ku le va ai nga fa fa lo le vanga
0: afloat
1: avele fa alu le sami i elifi fo i lunga le vaale inga i a level le male Atlantic Ocean le lunga i ma mangol vas pasifika le la lo i le mau lo lo kusala ke va ai lo le vangu vaale le ile yenga na pamurole kakala mailola yele ole ah kakala lole ole sami mai oi le Atlantic a pushi fai lunga le vaale le ku kong wi e ya mang poele kas ele va pengal kasilva e ali foi e lope fiang i va ape se fulu i va ai Ola ai ai kong ngal mele le la ya mi fo ilu ngal mai.
0: Ba o from the.
1: Eli fo lo le le bai wa wa level le male mal Atlantic. Ya. O ka kala lo la ya le ai o va ai. Ai o va ai ngai Atlantic. A saula le va ai mai Atlantic e ma o fia alu il Pacific. Ya ngai saula lo la ya le saua I le sami Atlantic. O mai lo il me ele va ah close lo le a foi le me ah ya ai fa al empty esele le sami ya o al wala ele sami la lo fa be ma ave va
0: oh really
1: ma ave va nga io that's how they malanga ese le mawarunga o le va o le Atlantic ma le ese le mawarunga o le Pacifica. Ya le mianga nga umianga fai ia le canal nga fai ku. Isi mea o mo fa ama inga kupo inga ko kele ika kanga feoki. Ya le fangala o le Suez canal ia lai oi I aikupiko. Ele umbing fai bala ngai na kipi mai ala ala vai ngai ya nga kaungu wa so ka ia wo kaungu mai ale ele sabi ya kui I le Red Sea male sami fa ale le o ile le a fo ile le Mediterranean Sea ya alurwa ire ise me vale va pe kirkir bo fele samile maulunga le ai kasi ale ngai ko kiki a levo a ko umole le menga ngala nga kupu I vasa pasifika onga ole onga o il vasa pasifika e kele ya ya la kakula se ah kakula al pese le ole oh ya usit fa fong

0: Ekaaro si eto te gbadun ju Yoruba language program on 4EB radio awon lotun yin ton lenu to dunju yin lo sey ati kosh
1: hello eku dede we salafia se dada la ba yin ba oni ose to koja so son
0: o son o dun o dun o dun
1: adupe
0: se o ri orun rara sa
1: ah oru ose yi mo bi to ti lo siwa o o si ah o ja ke yo gba olohun loga to pa ni yo gba olohun loga
0: ohun lo se wa ni Queensland Sunshine State
1: ah ben
0: lu orun lele
1: ben olohun fi orun jinki wa yonda orun fun wa
0: mo lo se je pe ni to ba lawo dudu ibi ile ko wa ko ye
1: kilode e si awo
0: awo yen lo le ba lo ba ibi to run ba po ju si awo yen lo ba mu na
1: no awon alawo dudu eleduwa fun o lori ofe pe nkan to wa nu ara won yen ko ni je ko run pa won nipa kupa
0: nipa
1: ṣugbọn eyan o ni pe keyan ma ṣe awọn eto kan ma lo sunscreen ni o
0: edugbo lo sunscreen no edugbo lo ri doctor
1: onisegun
0: onisegun ko pe kan wo gbogbo ara yin lekankan e ma ṣe run kan beyan o
1: be ni tori pupo ni wa ma wo pe tori pe ati ni nkan ti awọn oloyinbo n pe ni melanin don't express dada lara wa pe a nilo lati ma beru pe awon aisan teyan ba n wa expose si orun ju lo ma pa wa sugbon won tin ri pe o setondo o da ka wa na ka ma se ayewo le kankan
0: o se pataki ka ma
1: se
0: ayewo se n gbo wa sa e ma se ayewo ejo
1: be ni o se koko
0: mo ri pe lojo si se yi iwo ati Mrs. Silas oro te so nipa irun mo ri pe o ko eko to da nbe nisin
1: iru eko wo ni mo ko
0: irun to se nisin irun koju soko e lo n se lowo ba se ko si se gbogbo e sa n lo dada
1: n le omo Yoruba ponbele ni mi na ri pe irun koju soko yen o ni di ti awon baba la wa se pe ni koju soko
0: e so fun mi ba o ni irun yen se wa bere si ki lo wa se si relationship wa to ko e ngba to bere si se irun koju soko e
1: eh an sha ri pe wa sha ma rerin muse si mi
0: se ko si ko to se okunrin
1: na iro inu won dun na ni pe a ma fowo pa ori pe o ga o imna ga o ni nkan ta o baba nla wa ri ton se so pe irun yi kan ma se ton fi pe ni koju soko
0: Adekunle Gold o korin kan oni wo mo omo ge to lewa yi kilo de to fe deyin e ni bi to tin jo
1: isopo ni isopo ni won ni omo ge to omo ge oro to se koko ninu oro yen ni omoge omode egun e si ko ti yi
0: bo bo o tu wa ni pe omo yen se mama e mo po ti baje tan se mo ke
1: awon obi no man keyin lati mo to mo ba baje
0: ehn tori iwa ti Mrs. Silas e soro nipa kan se n ba won ba mo wi
1: bẹẹni a sọrọ nipa ibawi ibawi ọrọ pataki ni ọrọ ibawi yẹn
0: ka to bẹrẹ si sọrọ kan se n ba won mo wi ẹgbọn orin ti ọmọ wa Adekunle Gold age baby son pa awọn ọmọ tan gbọran si ya won tan lo njo ijo to da lori dance floor

0: Hello, a cabo sorrieto, a cabo sorry sat at a man she for a one eleni wati jiroro. Lori amo rishi rishi nikba ashawa ni ile Yoruba, amo ashawa do ni, amo ashawa ya ati jo, ibiton ti papo. Amo ikota ashe mo, amo ikota anshe. Amo alejo wa, leni, ni ayafi Silas,
1: e
0: kaso on.
1: Kaso, kabo sori eto yi o gbogbo yin ti en gbo wa lati gbogbo ile aye ti ori fo EB Radio Australia. Se o
0: ekpele
1: loni se o loki
0: nkan ti a fe se ijiroro leni nipa ni iba omo wi ati iko omo ni ile Yoruba. Bawo la won Yoruba se ma nko omo bawo na se ba won bi boya ka bere lati aye atijo abi bo let fe si kawo
1: we ataye atijo asisin yi na bo ba ko na ni ma so ko ti ni ile Yoruba
0: iyen lagbara ko yato tu
1: e ko yato ju bi Yoruba se ntoju omo lati di eni ti o ni iwa ogbon ati imulo to dara fun idile ati awujo ni aye atijo asisin omo to ba ma ni la ba kan na lo ye ko je ba kan na lo ye ko je nitori na ni ile Yoruba ifomo o da o tumo si ito ni sona itewo gba omo yen ko po gba eko ti won fun dani leko ati itoju omo ni gbogbo ona omo Yoruba o da si je omo ti ki se obi re nikan ni o mama ba wi
0: iyan ni pe
1: ni nkan ni ati adugbo ni won ni omo
0: so ko se pe omo mi ni omo mi ni ma bo shuma o yo ba ma ni ba mi no mo mi ko denu olomo
1: won ma so be ni se bi ntori pe won mo pe ki sa won nikan lo le no mo yen na se so be Ode ni pe omo ti je ti eniyan nikan soso. A child does not belong to one person alone. Ogbo adugbo ni. Eyin na ri pe tomo yen tomo kan to ba wa sadugbo. To nri to mu kankan to se kankan ti o da. E ri agbalagba ti wa nbe. O ma ba wi pe ma se beyin.
0: Iyen ni o Yoruba fi so pe agba ki wa loja kore omo tuntun wo.
1: Ora yo lenu mi ni ko mo fe so na ni o ni bi Yoruba se ma n afowo sowo po wa ninu community wa ninu ilu wa o se pataki a te ma ra wa pupo so a ma n ko omo wa dada omo emi a ko won ni iwa ati ko ni pe ki iwa pele ati iba fun agba
0: ni awon nkan ti asakiyesi papa fun awon omo to n dagba ni oke okun won ma n bere pe e wa na mommy melo la ni iya melo la ni gbogbo eyan la pe ni iya gbogbo eyan ni baba eleyi baba mi ele baba mi epele mama a ko wa mama melo gangan lohun ni a wa tutun ri ele ni egbon ya mi gbogbo eyan ni egbon ya gbogbo eyan laburo ya gbogbo eyan ni anti gbogbo eyan na nku je ba oni e se jemo ni o da pe nkan ti fi so na ni pe ni asa wa gbogbo ebi gbogbo adugbo lo n tomo
1: omo ti je ti eniyan kan soso ohun leyin sese ti alaye yen ni sin nitori na ni eri egbon mi mommy ni ma pe
0: bene
1: mommy grandma mi na ni
0: bene
1: aunty mi mommy mi na ni
0: bene
1: aburo ya mi mommy mi na ni
0: bene
1: iwa e lo de ma wu si mi
0: bene
1: o lo se se wi pe e ri pe ton ba ta ba ti eni ile ti yawo atoko n gbe wọ́n á mú àbúrò ìyá àwọn agbébẹ̀ ọmọ tí ẹ̀gbọ́n ìyá gbé àwọn àgbẹ̀ tó bí àwọn agbébẹ̀ gbogbo wọn àjíjọ máa gbé pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkànnà. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ pé bi omo ba ti se ni oni ile ati kesho ro bi
0: beni
1: o ti yeri
0: beni
1: ati kesho ro bi pe e ti ri omo yen omo ni o ma aki agba laaro aki lasan aki lale e ri pe ah won ko omo yi o
0: ojo omo luabi
1: omo luabi o na de se man so pe iwale wa
0: Iwale wa.
1: Character is beauty.
0: Iwa
1: yen ni won fi han. Bo yi o ba se bo o se ma ni suru. Ti o ti o ti ba se iwa pele. Iyan bi e ninu wa ni suru. Iwa ji yan la ro pa ki. Iwa ri baba wa do bale. Wa ri ya wa kunle ki. Bi o Yoruba se ma n mo se ma n ko omo won ni.
0: Nkan ti lara won afikun ni eni to ba ti je bi egbe iyayan ni adugo odi ayan ni o
1: beni
0: en to ba je bi egbe mama yan o na di mama e ni en to ba je egbe baba e o ni baba e o le ba e wi kon ti baba e le se na le se
1: beni
0: gbogbo omode lo mo yen fi han
1: pata gbogbo omo lo mo yin won de o ni won de se man so pe agbajo owo la si soya
0: owo kan gberu dori ni aye ode oni se iyen wo po sa so ti yato ni aye ode oni abi
1: o ti yato o ti ya won si se na won si se na won si man so na pe omo ti se ti re nikan gbogbo ebi lo ni ojuse lati toju re Olo se se ri pe re ri pe omo aburo niyan iwo ko lo bi o aburo e lo bi abi ya abi aburo o ya e lo bi iwo lo ma ran ni ile iwe so ti ye ba
0: ben
1: iwo lo ma ran ile re lo ma gbe iwo lo ma ran ni ile iwe ile e to de n gbe yen agbale asise ase gbogbo iwo lo ma ran ni ile iwe
0: Iyen ni pe asa wa ni ile Yoruba ni pe omo kin ko ndawa o baba ti en to bi omo Olodumare ko fun won bi ni gbogbo ebi ati gbogbo ara lo nto
1: Beni oun na se so pe omo ki da to ko ndu joko si ori eko ile eko nikan won gbogbo eko Wọ́n á kọ níṣẹ́ ọwọ́. Wọ́n á kọ níṣẹ́ ilé. Wọ́n á dẹ̀ tún kọ lórin. Wọ́n á kọ lówe. Ṣé o pé òun la ṣe máa ń kọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ láṣẹ ọjọ́ yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Gbogbo yẹn la ti máa ń kọ́ láti kékeré. Wọ́n á ti kọ́ wa. Wípé wo o, a ní agbójúlógún ló fara rẹ̀ fò síta.
0: Fara rẹ̀ fò síta ni. Ìwọ̀n láti ṣiṣẹ́ apá ẹ̀.
1: Nínú
0: nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí, ó jẹ́ pé lára àwọn tó jẹ́ òpómúléró ní ilẹ̀ Yorùbá ni pé èèyàn láti ṣiṣẹ́ kárakára kó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Èèyàn láti ṣiṣẹ́ fi jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwọn ọmọ. Èèyàn láti kọ́ ọmọ pé iṣẹ́ lògùn ṣe. Òun láti ṣiṣẹ́ kò káramọ́ṣẹ́. Ọmọdé láti mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn òbí ẹ tó bí ẹnì kọ́kọ́ ló ń òbí ẹ o. Gbogbo àwọn ará àdúgbò àwọn ẹbí àti ará náà wọn jẹ́ bí òbí ní fún àwọn tó wá ń gbé ní torí àwọn ata ń gbé àwọn tó ń gbé ní òkè òkun tó ń gbé níbi ìlú australia ìlú america ìlú ní àwọn ibẹ̀ yẹn àṣà yẹn yàtọ̀ ní àwọn àṣà ní àwọn ìlú yẹn òbí òun ni ó jẹ́ òun nìkan ló jẹ́ olùbáwí fún ọmọ fún àwọn tí ó wá ń gbé ní àwọn ibẹ̀ yẹn báwo ni ẹ ṣe wò pé wọ́n lè gbé àṣà wa ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn how báwo ló ṣe papọ̀ how does it come together ṣé wọ́n ṣì lè máa ṣe àwọn àṣà yìí àbí aláti gbé apá àṣà yẹn tì ká gbé ti àwọn àṣà olóyìnbó.
1: Ayé àṣà olóyìnbó tó ṣe pé ọmọ gan lè pe àwọn ìjọba lórí ẹ̀rọ pé kán wá mú bàbá àti ìyá òun èmi ò lọ́wọ́ sí.
0: Bẹ́ẹ̀.
1: Èyí náà dẹ̀ rí pé
0: Tori ede ni keke asa a lati ma tiraka lati ma ko awon omo ni ede ati asa kini awon apere awon ona te yan le gba lati ma ro papa fun awon to ngbe ni awon ilu bi Australia America England London to je eni Yoruba lati le ran awon omo lowo lati mo ede ati asa tori be la awon omo e se le di omo luabi ton wa gbe Yoruba laruge bi se ni awon imoran
1: ti mo ni ni wi pe awon omo e ko won ni asa ile Yoruba mo ni awon ko na ti mo mo ti awon idile kan ti mo wo mo na America ati Australia yi ti awon omo won pon ba ri ni won ma kunle ni won ma do bale gbogbo ru yen won asa yen won si nse
0: ton
1: ba ri ni ti gbogbo ru won a ba ni gbe ninu ile awon na nfoso awon na nso nje awon na nse ran lowo fun iya ati baba won won de ngbo won lenu so yeah won si ma se respect fun baba ati iya won ni
0: ko
1: si wa nbe
0: yen ni pe o sese ko sibi te o ba wa eyo kan lati fe se ni ko rorun sugbon you have to be intentional
1: ko you have to be intentional and then you have to really first of all pick ke ma so ide yen si won then ke de je kon mo wi pe ki se bi ile ti wa o ibi te ti wa ni yi o ba de ki se ni ibi te ti wa ni yi o ke de ma ke ma ko won sonu pelu iseni o
0: Ben.
1: Wo se mo pe awon mo sin na.
0: Ibe
1: ka ma provoke awon mo wa. So pelu ife ni. Ta ma bi won ninu. Pelu ife na la mama ise o. Ugbon ani lati so fun won pe ise iwe e lo nko yen nikan.
0: Ben.
1: Won lati ko ise owo.
0: Ben.
1: Won lati awon ehe. Won mo se soro orin awon orin Yoruba. To nko yen. Ni eko temo agbojulogun o fara re
0: fushika
1: gbo awon ori aye atijo yen
0: bene
1: ti o tun koyan logbon a ma ka ma fi ko awon mo wa ninu ile.